Saramo angoru maturu iravarima te karanga nei e aku I taitai ai taku vai e aku I ngaru pirupu e I roto I aku nei e irina ki te tua ka kamita ki rai eo iaia e iora ia no toku nei mata e ia tua noku tako tu e karongo mai nei kui au kotereo tia me kuni atu I te rantio a 4EB Iwa ngō uru mawaru, tōpatatai.

the time of Fantalo from full of a toil for a full time boy, you'll turn to the woods or similar one way on to Willie. The old number may push pen of style, yep, and a foot of tool in a lever valutissimal tassi for more, 4EP98.1 FM, Brisbane, Occitan, yep, my look for now. Ma lo fo I a le tab da po me mot ma lo ni tu na ta yo e lo na so lo se fum lo no ni se te ma lo a fe lo se fum lo no ya ta to no ma na to lo mu bi ya le sa fo inga ma ma lo le ta to lo mo le bla fo ngalo to fi le tu ya e so se po na yo lo fa pe no ma no ai ya a wa fo le ta tu ina ma la su ina le bai le ola ya fa ngai dai Tema malu lea tutu, ya oe o ka lala, ya ina whapena, ya one e lau tau onanga, malu tau tua, ya e kalsia, ya malu fo I le ngalu lue. Ya bifuli avu na whatalu watu wai, ya I tole tole tatu tutu, fiyo na maumele o onanga le ni, ala polisi on air coming to you live from Brisbane, Australia. Yes, indeed. Le temi le tatu kualesi, lo se fu minute o te anili tula e fitu le ne tau, tali tula e malu. My full little doubt, Nanga, but this is a special dedication because to everyone who turned up last night and supported our food relief, the town of Bingo, and food relief from the Wesley Food Barn every Friday night and Tuesday night. Yeah, thank you for your support and thank you for your contribution. I hope that food was prepared by the Wesley Food Barn, you know, it take you to another world. Ia mumuli tu efu elo faanga ya tu umalam fai on bawa milini unanga ia afa pena fui oni rumu la wal tele iyo una tu fui ya titi malu ma peta masala malang tu fali oni rumu la wal afa pena na malangan tu I fui den mo awa fui le fui mo ia mule song le fatono bol song le tetai le kalsia le tu pasa mo reven misanti sone malfil tu ya fui tonga e be una ilfa moy moy le calci a kechi bridge ya male sum el serbo le sum fu le zone supervisor o ye le ono fa pena na va ya ya le mtang bunga ma calci o sa moy le Wesley Methodist Church le sum le ma five au ya tum sa fu wi ngola wala ya le pulal tel fu ya le va polo ya ma fonti ma quindi ya mi se fu fa na lungola tele yang yatule in 19 mo mi se fo il tena ya pepe ya malefanao ya tiara ya me fa pena le ngola wala nga ya tu den mo wa le fa mo tal van tu ya yo le pote mo tel si ni tayao fe tu mo kalala ya fe la bo tu ye ni tayao mo bo li to lo fa nga ya mi se fo il ya tu ya malu la wal nga lu ya tu lu ya mi se fu o tu mana wo fa pena ma mai la una ngal ni fa ta lo fa tu confirm ni si mi te ska pe ma o mil ta tu una ngal ni e avel ne bono mo le tu fa ma lo mo fa te tele le fa tu a pu mai ya mo ngal wo nga fe fe pe el ta pe ni na i o tu la nga pe na ya le ta tu a hol e ma tu la nga la ba ma sa ni ai e pe ne la o una ngal mo tu tu a mo le tu fa te tele ni tina o lo fa pena la lo ina tu loma ya la fale se tasil nei I o ali fa salalau o le fa ip il proclam sa mo pe on ye ya la na nanga ave vol ne vol mo le tu lo fa anga in fa mo nga mo ila tu ya fa mo na tu no la tu se fu mi se fu en a dressery ya ma ila tu la fa pena on tu fa ta se sacramenta o fa bi pongo ile so e mo ya so o tu na ya tu mo li ya tu o lo fa anga mo ila tu proclam me wishing you guys all the very very best. Ya o tu langa na peoni ni ya sofa tal foti ya opolu ya msanu le wa ya tu e tape na fu e wanga wenga ole nei tu na ole tayao le ngatena ya umbula tu lo fa anga ya MJ ya fa benaro ga ya tu na wenga fa talu foti fu ya tawili ya msavel nei tayao wa lava tu fu fu anga le ya sumu wi ya mu ya tel pesi ni ta fa to moto e manel pesi na mbula tu lo fa anga mele tu fini ya tina seven mule tuolo fanga ya tu tope ona tu mahuli so tina seven yelena ya pasta tina seven ya wa fa ilangi le folang wale tina fa fiao ya ai mule tuolo fanga mana ifo itala dasa mule natu ah watu lole ya ya le cherry pea lo fanga le na pita ye ya tatu matsu salonga fa pena uma telu temia titato
me wa fo ina me le tua ina tatu tu fisiringi lo le tua pe o le ai ringi me tatu yoi tali sa paia me wa tatu mo wa fa fita ile lo fo mananga le tua lo fa pena ia fa pena sufi tatu le tele on fa pudiang ia mo muli atu ile anga fa fita tele lo tapu insa mo e pe ona ile ne yaso ia usi me pela fa fonga ia tatu pespesenga le nei tua la sumal fa minute I had to small limitunti lela tenili to la. E fitul neta, oh, cause a mato of Yaltalia and Matangi. E pay on the ea valetato tal tal so. E tau onangi in a malosi or a matangi pay on the yaisa fa. Olofa penona tamil milo in southeast Brisbane. Yatalusia awani afiai yalipiman marble tatu through late to la tao. Ya ai ta pena le fo fanga mata pen benanga o mule tfo elo fanga ya fa o hawa mi se ya selenia ma le sunga tma fi au ya veren tavita mo tano lo ma tanga se ka se so stay mi ta fa to special moto o mule tfo fo elo fanga ya ya malotao ya malato nga wa fo pre park ya malo malo fa ta ya tfa ta lo fo i ya fa tawi ya le pai ya yo mulia tu ya lof anga ila usuma yo ile pai le ati ne futu la mal futu ya lupe ya malur galului fafte fu mun maf tanga pe ona tatu mawa ile asusa wa mabaya tu ya talu ile tu ya fa pena fa mam la mal telo me ah si ah la fa finga ka ya ongo ole yo tu tu am no fo i yo la fuinga lu nga ya is ki lo la ya se wa ma ka mu fi tu la pe ni ye yang o la nga lu lu yo ai a wa ta tu tu lo fu li li ni nga ta fi fa tu tu ba ya ma le ba ba i fu li li ya ba i mo la lu a ya ta tu nga lu e ta tu ba ba i ya i le tu su fu a le tu la ba ni yo a i le fa ba o se mo le fa fu ni shota tu bis pega the sounds goes out to everyone. Especially those who are thinking of tired or not today. Hey, a song goes out to you guys. Hope you guys enjoy it. Lofa for my pela orangal nail tattoo po clambe. Pollen sea on air. Se fulu malilim mami. Se fulu malon minuti lobotay nail tuna. Efit. Good morning.

Le si fonga matu ku feel na poli my express na pesi na natural pesi matu ku feel na hot male hot a walka e wo feel na o le fini la bele o le tamo pesi me lo stali o le vela ah yoi ai pule hal be vela mo moli anto lo fangi anto to lo fa pena fa ngai me lo ngang me to tua e le ngata ia tatu taxis uber drivers mi se fu tatu avelori ile ni tu lama avipasi ia pe afi o ma o mail ne ngang fa malo le tautua, fa malo losi, I tūta ma whaiva I a tarsia o ngane o unanga te tōlu ina o tōi whi au tūta ma ngaruanga. Bisi whila tōlu wha penaona ma o mai le tātu o unanga I tōnu maotu malawa. Ai whi o, ai sau bacon, I ma sau shuriken le ni tai hao. Whātāna whātū, ia te o tōu malawa e vene avuna whātāna whātuai, I le tātu sui le tātu poklame, I le tina, ya moli atu lo fa'anga ya te oe tina. Le mba fai ona fa'angaluina oe, fia le lei, le matua, ina I Lokin City, mese Edward, fa'apenaon fa'afonga mai le neita hao, especially you used to are always special in our heart, and especially our program every Saturday morning. Moli atu lo fa'anga mo ulua, ma roo sa ustemi ia tatu fa'asofoi, ia awa le poklami, ia ole ota wina o nei fa'anau, Ya pose musumusuma, au se tu alalo mai ante oile tina fielelele matua, ma lor se fumanuia. Fatalo fatu ya teitu au mua, ya simi ili ne te hao, ma fatu ya itangia, mai se li tinga mrang mai sa mua, pe o ne fuli tina ya Mary. Ole nepa yasu li tato mafutanga Mary le fa aiti tia lawa le fa fungfungatu ilu si ufunga, so se me lawa, so se panoa, so se tu li manu o maota malawa lo tatu tafafawa ima tatu awai e tatu alongolongo ina nisi o talonga faalongo ina lava ia losi ufunga maata ngufie malo waiyoi a sawa numele tangata a sawfu ilava manuwi o tangata iyoi e le mafuyo na tatu alo esi hai mbuli atu ngayalo faangam faamudiang faatitele maaneya tele itangia ia o taimi lava lende ia sa saa yai sa sai lo temi e le ngatil na sa samuia o hafu ni meo tatu maua ia matua I avi o tatu matua e le na utangia fu talano ye o I lava se matua o I lava fu I se taulele o I se tua fine ia o mafuta masona tua a le ne temi o le temi lava ne ia e fapena ia o na vang lo temi ia ma matua I la fuai di telu mea ia ai fapena ia na whangale lelu lo wanoe te yoe ma futa hai mna I matua ia wa amu ia lava wai I oto wa nisi wa whailangi fulang wa tue na wna watu ia awale isa o nga o le ua yoe ma mapu tunga mau ia na yu tatutu am matua e pita ia o lo maua pe lo wanoa ia e te fatino inai le lofa I so se me lava I ni fapena ona mawala fia fia na yu tatu matuma na itu haa ya olo fapena ona fafungfung. Fata alo fatu inishi uwo mpaanga fatu hata unu maipisipa na usitani ya vea le ema fanfana, ema lulu, ema tungo fie pisipeni fasili nga malusi mo otongo fata alo fatu inishi utono ayo maota ngase pia fi umfio na maumela unaka lindi yal tatu ulichio lindi tayao iwa valutesi maletasi famo ia e fa'atalo fatufo'i ia fa'asavalu ia ma le falitua ia lia ma le fanau ioe malo lava malo lgalue fa'afitai fo'i le lagolago ia te ulua ia le mafai lava ona fa'agaluina ole anthony na maleu te ia muli atu lo fa'aga mo outou I lenei lava I tulao le taao ia fa'atalo fatufo'i ia e tatou pa'agi masagi le mafai ona fa'agaluina tuiloma ma peti ioe tuiloma peti ia tatou mafutaga e pei ona iai le aso lua amise lava le aso faraile ia o tatou pesapesaga mo outou lenei tulao le taeao ioe o le a se kukamanogi o fai lene po le a se malu taeao what are you cooking for mom and dad ia what are you cooking is for me ioe o le tala lenā e lusu ma le faminuti e lou teenei le tula e fitu lenei taeao ae pakakū mai la ma se Shampopo. Waya. Fa'a popo nge ioe. Sa eu ma sa vek wangi lungar fa sfalawa le vela nga mai payota. Ioe. Peng fa'a kome fu inala po kuna. Ia sa vek waya.
I ka whiwhi a tiri la wanga mai suka i oe. I a se fasi i oe e si fu e tati ane i a o se popo. I a na fasi popo fu le aito o loine. I na i a tau si le soi fua malo rei. O leisi a tatou a mai tau antu le malo le tatou tuk le temil di. I mei se a e bo as for ili le pa ua tua ia le nga se sino tau mafa. O te vava aia i oe inisi. E alwa koe merka mako. A ala ku umale apu. Iye, ol melo ye, a fatu to na e vegetable. A la to my fruit. Ye, ol melo wa ine ya tatu. E makele ku ma palangi a bi manga I piece of chicken ma mianga o. Yoi, avocado ma a la ku a. Yoi, to my to winna se tasi fo yo tina. Yoi, tu uma me uma la tu uma ti e tomato. Leanga e tomato tele. Ya fata lo to ye to umala fo ndam fo on fa nga ine la wona ma to to na you know or you know the good thing about that food relief every Friday I see a lot of people taking a lot of food hampers and especially to feed our kids and we have that especially now that we have the kids are on holiday and I believe that this food relief is helpful to everybody. Yeah, I wouldn't go to the third, last tolu or September, or the last tolu October, la fapena, yeah, on the lay she fat my less for less to night. Yeah, tattoo, tafa farmer tattoo, yeah, il fat my more lecalcia Wesleyan Methodist Church, Casey Rich, la fatino in the latto sene, in the latto food pump. I was my best for initiating that more ya mare karsia bo talo lo fa penan fa ka ta fa ta fa ngase ngase le ta mafi fi au reverend tavita e mo molia to lo fa ang ya ti oile lo so ya ma lo lava lo sai ya o ni fu ve tau fe fe ma sia si mai ya ngase ngase le tino ya fa pena fo io na tanto ma wa e lo tat fa tutu ai ma tu o te talo and to do it to sang do so me say ila to lu fa pena fa ta fa say this is a song goes out to everybody at this you know very good morning to you.